0: That was that big hit, Mijiyanga, by the Arnhem Land band Yalila.
1: Kapag ang orang ngayon, ang murumot ako ngayon, yan ang

0: Picor.
1: Nini nga tanan di ka tanjin tanam, ina nji mele pei tamo tanin di rejo ka. Muka maka nini gama tanjin pina taranan di ka nakalukun gama, ina nji manangkaj pir rejo mabat kira uda. Ini ka nini warang uka nyi weng kada yu, dawi ya nat yu. Ini ka ku ngalar ka, pambamut nan di fain ngalak ama ya. Ini nyi warang pei tamo nuku mani ngalabangu yu. Muka maka nan di license kama manyimat no. Mumangi patta ka kanyi nga o, I chipa na nyinyi no yu, ini ka check tamo na nji rejo, I pay tamo na on time. Pungalara nga ta check mamba na nji rejo nyinyi no ka, ina nji kigere kata ka, ini ka nyinyi ka pay tamo ko mani ngala wala wa. Manangkatu yakum no kon, baya nga ta pay tamo na rejo nyinyi on time. Menu kutawi na ata na nji kai rejo mananji yu. Rejo mananji nga ta ka, ini ka big problem na nabata ni.
2: FNR sponsor.